0: Webo Ruaidariri.
1: Kao koko korobo, pesa bisongo ya to bare bazebe zebe na bantu sa esprit. Tore nye loko la yon la libo.

0: We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa. Na niĩ nĩndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*377#.
1: To gũkorwo ndũrĩ ũraigua ndeto ici njega njega cia Mbokaman app. Mbokaman nĩ app ĩrĩa ĩrateithia aruti a wĩra kũnyitana na customers na njĩra hũthũ mũno. Ũra download Mbokaman app, ũgekĩra qualification na skills ciaku, nake customer ũrĩa ũrenda mũndũ wĩna skills ta ciaku akaingĩra hau Mbokaman app, agakũhũrĩra ũkaingĩra Mboka. Kũmenya maingĩ megiĩ Mbokaman app, nĩ tũkĩgangarana Gathaiya Dennis na Ngoni wa Thoita mĩtambo-inĩ ya Kameme, kayuka mũingĩ.
2: Wĩra, biashara, family nĩ maũndũ atumia mageragĩra o mũthenya, na nĩkĩo Cop Bank yũkĩte kũrũmbũiya atumia magĩkũrehera Ella. Ũrĩ na Ella, no amũkĩre ngombo, flexible repayment support na mĩeke ya network nĩguo gũkũria na gwaka biashara. Kũmenya maingĩ megiĩ Ella kuma gwa Cop Bank, nĩ tũkĩarahũka na Gatonyo wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme, kayuka mũingĩ.